0: pasuar kaku to valo hai arikat i ka ilisinan. Kamakan ku ka ilisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat hoto paliting sa ka tatakaring sesan. Panini a satapang ku rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis kako!
1: Mapanay amis kako!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kanipahag a ilisin!
1: Kanipahag!